kira sabirenza urwami mbango kira senda sembwa no mwibutsa nawe yenge nevugira wambaye nga wambaye nga niwe ngomboye ngomboye ngomboye nakumbuye murumu nanje niba yateretse imbizi yananiye ngo abandi bahungu andamuze ni filipo ane filipo buziya nzomuye ahagaze nzomuye ba akira yatwari bukuru kiraze mana wa mama tugendana kandi mbere tugendana tutagenzanya kira twigire wacu ruguru yali yali